0: a otra vez, a bora binoria. E bui non. A bad bui ni ene bui na wada, wada wak bui na bui wada ni awo. E mo se ri wa ba bui da bui na na ke ye re e ke bu o sku o yiki koni. Wo ke jan be, na to o sku ki koni. So, a bora. E bo che fada. Ma ri fada ta. Foundation of the children life. Ko mo no so ri. Ai fada addition onu no somo ore nu no somo no no mo nika e jara na omo ka go ki chapa aba ka ko da ka logo os kukura a fada addition addition la no se wa ko kukura wa bu no mo omo na wa o kri obo omo na ki wa o ka go eri obo e ba ki gere o di ka ka gbe a ga ti o ka social bag ni e ya me ne ya me no da no ya da ba kata ma o da so fa de wugi e ba na ta ma e ba na ta ma e ba na ta ma mo e bi o no so fa de ha ta ma e ba ya ba ta ma e ba yo o no da mu ko ne o no ta ma na ba yo bo o ni ba da mu ko ne la o dia na no jo ge ala me no ta ma e ala me no ta ma o ni wa mu ko ne o yo dia na ha ta ma e ba yo bo o ta ma di ko ko jo ne bisa kan mo da yo so e mereka a bom e no e no na na pa bi ne kan ma na ne de da ye hobo e ni asu ko ko se a da jo le ge a ta pa bi ne ba ta ya ta pa e ta ba mo o no ma ko no bi na da so o e ma pa mi ne o na ta ma le o na mu ko ko ni o na ta ma ba ma ba na do a do pa ha bo wa
1: Bukan bali otak ni wajib ziluai. Kuarap kama wajib otak ni mazuluai, ama saya ziluai. Apa mana boleh mazuluai? Ewak lagi. Ono ni macam betul street, macam ikhobno. Oda aru hirevi otak sambil otak betul street. Ini betul street kita ni. Oda yo, oda kimu ini guna ni guna guna. La ewu la mi elugu lapan ni ini tu punya cutis ni bi cutis. Nata mi dun kekekeke ne ho na yo aho we sister yo atai abaho ogbo ka awakita yi ogbo mari o gida atayo gigigi ora na kimi odopora mu ara mi omu ye bala shaye la e wona mi fune wana ara yo a mi e wona jero ye bala shaye ona gida ora yo aba bini mama ne imoto reji aba bini na mi oware tei Boy mura tambi ye. Where say awana time awana time ni. Edna kire tei egiya kan suri. Reji ababin ne jaro. Boy mura ni mura tambi ye.
0: Ani meda kata ni ya. Ge abara bi abara bi no be abara. Aba hine. Eri mu eri bale gom ota. Eru tapu kuku gom. Uno sa pa posine ero mo ina pa me kamale o more ka ina pina me pa pina me kamale more o more ina ba ko ya na no ya yo ade samde ari ka kama bana a boria ala pa ko ni no son apa ko no mo mo ki go wa ma wo wa mo ma ba ri ho wo a ko ko hi na ba ba na ba apa ba ri ha ri go mi go apa apa apa da ko na ko no mo no jo bo bo e cho cho cho cho da na o mo da apa da ma ba ri e ja na da ki cho e wo no cho e ne mo ni wi e no se no wa re ti ko ki mo no se o ra sho ko ku ta ba e ta de ba ki ka ye Pegu stiki na samana no awari. Ami ko diswehi robo shuori. Ami iwehi robo shuori. Ami wake wo mno robo shuori. Ono che woni iye no se no no are dachi e wonu e bolo gwele kamanya ba ba ta gui. Ba gui ari hoy. Sonde ta sunu. Odire ka ye ji je odi tumoni. Ari ra ye ja pa bi no no de apa e bu ka bu ri no ba mo ba mo e da ki ri bo ori ra ye ro no wa ni wo yo yo ma ma na wa ba yo na wo wa o ma me yo yi ba yo so ba yo yi o ma me ta ble mi ba ja ai yo ma wa ye me I hear that.